Bible say na obi a okwa kopa yarisa commander okwa yarisa dia ma na kwa ba ko donno no pena sempa na Bible say Jesus si ma oba na pe na panka chire Jesus sempa cho mema ema jina haya kansem ewrade kasa amjidi ese o kasa makwa no obenya ahoden obenya yarisa Jinaya na kwa sumu. And the Bible say enwa anu okan ya ena kwe awenya mwadi asa mkwa nwa ma Yesu dana chi na obehe di umu di chino si yey adi wizi beye diyama kwa fobibri na ushese osi ubiya wini mwe uradi pa uye ba mamu ni pa na utumi nyasa jidi ko akwaro why anything abusha ntimi nimu de ukom minimu de asie minimu abrabo ne ama bia tututu wona sisi but dem can chira would say ewurade nyankopon obekasa abusha obekasa no aso obekwa ewurade nim na wasere ewurade se ewurade masetran ne mabrabo me hiam I need you me hiam ewurade kasa ewurade kasa mame ewurade kasa mame ewurade bi kwan yadie ye aduko medodo ewa awadie sem ahwa ye din awo ho ye din skuu sem ahwa ye din sika sem ahwa ye din ewurade kasa mame ewurade kasa mame ewurade so be kasa de ama ho o kasa mafo kasa man enye yi mame.